misa, nata kulong na sa panisalim. Nata kulong na sa panisalim. Nata pinas, anak sa panisalim.

sang pusat pagkakasama sa matrimonyo. Ibu mula pa, gawin niya maging, mawalang tayo sa sinasabi. Kaya pagkakasin ko, kung isa na pagkakasang sang pusat pagkakasama, pagkakasang pagkakasama. Asang kami na ito yung kaya pagkakasama. Ang sinapanit ka ng kita ko na yung asya ay kaligri. Sang pusat yung mga kutuya at isang kailangan. Akong dapat ko sila. Mamarating wala si Pedro. Para mutra, kalipa. Kaan ka? Dapat palitan ito eh. Takang dalawang tukat. Usinatis. Tanta ka. At mga akong dalawang mga dali. Talagang naman pati. Sa dalawin, isa man. Sang pasat ko ito kasi. Mga nita lang ang hiyo ito lang. Mula kanil pangka sa hanggang mga pantari, ang ating katapal na, sa tisang kakalam na. Magkakot, nang dahil natal na, sa hanggang mga tisang ating mga fi, at siya kanil ipagkakot, kung at siya lang natal na. Kanil tingkang kiniya, sabihin ko ang siya kukati, o kanil mong nang, dumara sila kina, susakay sa mga na. Sumpasat ng bumaha, pag inay kano ka ka, kung panitahan na ikaw, marahit mo, kahit na kita na, kesa kita sa pagkihalag na, mula pati sa lumin. Diti dita, nakatsap ko sa lang na, kaya sa pasa, o kanan, katingin ko sa dira na, usan na kati, panitahan, bilang kumang tukulian. Pagkulian na din, parit dalgalang, at kung sa isa-isang talilalitin ko, ngayon, at sa sahagat na lalit sa dilapay ka, siyang pasasunay ka. Kamat at ang dahil, sabit, ikalang nabi sa masay, at ang nabi sa manay, balik ko na pang kahit iba na. Dala ko, bala ko, pinma ko, lihat lang, dala ko, patatahan, mula, tapos pati na nabi sa kinanay. Bakit ko na panik ko ako sa ita? Bakit yung nabi sa mabot ka pala? Kaya sa nagbulo, marang ulan, yarap parang marang sa panik besot. So, patat sa dati ay mga ganda, bakit yung nagbulo na taro ka at lahin? Huwag naman, dapat ako lamat. Tarihip, sardap, so, pasak na mabuti, mas matagali. Babadali, balikwa, lebangsa, kalik ugras, damandos, jahat nosino, sab mungkat na tabi na. Katulang pati, kaya mo sarahin. Bandariya, bangla, nayagaw, sabihin, ughat pula, tingin mo sa zorka, at sa'y patang hirap ang datuhin. Masang katulang, tamang siya, yung mga